0: 88.7 FM in Panabo City and the rest of Davao Region. We are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala, atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
3: Oy Mare, asa man ka paingon?
4: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
6: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
7: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Sulayi ang 12-in-1 na kape na yaman sa antioxidants og superfood. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ginawa sa purple corn, mangosteen extract, guyabano extract, moringa, ginseng, turmeric, barley, agaricus mushroom, grapeseed, robusta coffee og stevia.
8: Sugdi na ang healthy lifestyle kauban ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
9: Mega Pure Herbal. Natural.
8: Mapalit na ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 sa inyong mga suking tindahan o butika dool sa inyong lugar.
10: Tara na! Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan! At tugstugan! Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM, DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan, hindi rin kagalingan.
11: Oh no!
10: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one. Number one sa kaharutan. Papa Kebs.
12: Can't keep my head.

0: Your info music station 96.1 Infinite Radio Panabo City. A Hand to Myself by Selena Gomez. Itong oras may gala alas 8:09 na. Ayun na, welcome sa itong programang Morning Edition. Kami niyong DJ, DJ Papa Gibbs. Ang nagsasabing bahala gulay gugma, basta na ay kwarta. Adlong lunas mga gala. 26. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw karon. Ayan sa mga naminaw sa 96.1 na Infinite Radio, gamalug na sa 90.9 Light FM and 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. Ayan. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Ayan, so kamusta to ang mga trabahante diha? Ayan, so Lunes naman po. So andam-andam na po og trabaho mga igala. Kung asa man na madunggan ng tingog ni Papa Kebs. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Ayan, sa mga gustong mo text, ayan, sa mga gustong mo text mangigala, ayan, so available atong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, 0912-175-1291. Good morning sa itong mga tingog na diha sa mga ato ang mga karenderiya diha. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Ayan, sa Marata Eatery. Ayan, so good morning kaninyo diha. Ito ang mga tigpaminaw diha sa mga lagyong napit, especially diha sa Bukidnon. Ayan, so good morning kaninyo tanan. Ayan, sa mga naminaw diha sa Light FM Bukidnon Maingala. Ayan, so mayong buntag kaninyong tanan. Ayan, kamusta itong weather diha Maingala kay dere sa Davao City or Davao Region. Grabe kainit mga higala. So, ambot na lang dyan. Akir mo po ng init mga higala, pero na yung iba na grabe yun kalala ang init mga higala. Mag sunblock mga higala para dili kay mapaso inyo ang mga panit diha. At ako na sa mga higala.
1: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR 940.

0: Basta Vitamin C, Vital C na ta!
1: Ayan, so available ito nga Vital C, mga igala sa mga piling mga butika o soon, mga igala, available dere sa atong station. Ito nga Vital C, mga igala, sa kanika made from veggie capsule, mga igala, o gentle kinis itong tiyan, o nagasuporta sa inyo hanga daily wellness. So, one healthy habit can make a difference busa gamit na mo o Vital C. Ayan, so basiga na yung tanan diha taga Bukidnon, mga igala, kung available diha sa Bukidnon. Ayan, so soon, mga igala, available diha ra sa Bukidnon. Ayan, so magbutang na diha sa Light FM. Ato ang Vital C, mga igala. O kaning programa asad, ayan, satot kanin sa mga produkto sa Nong Lading. Ayan, sa mga nangita o produkto ni Nong Lading, mga igala. So, past a few weeks, mga igala, or past few days, wala tayo available na mga product ni Nong Lading. But karon ayun, so nana tayo mga product ni Nong Lading, mga igala. So attack na mo dere sa mga nangita o Power 10 Pro Bio Capsule, ato ang Clay Gel Coffee Mix, ato ang Jassy, mga igala, ato ang Viscomac Eye Drop, o ato ang Growmate, mga igala. Weeks pa, ayan. So, karon na lang available na Growmate, mga higala. Ayan. So, mga nangita o Growmate, available na dari sa atong istasyon. Dari sa Bongkawi Street, Barangay Santo Niño. Ayan. So, kidilami sa PC Inn. Ayan. So, pwede mo mag-visit dari, mga higala. Ayan. Doon na ay doorbell sa gawas para matagad mo sa sulod. Ayan. O good morning sa itong mga tigpamunaw diha sa Davao. Kita sa Kadayawan Festival, mga higala. Kaya syempre, nakita na ko sa mga social media posts na grabe, kadaghan yung tao, mga higala. Kaya rapo na ng pundog balay si Papa Kebs. Ay, ay ako rin taga na. San Pedro, mga higala. Ayan, so natay, ayan, so, hindi kadayawan. National High School sa Mana Performance ng Higala. Ayan, so direta nag-exam ato nga civil service, ayan, taga Drans. Ang second place ang Santa Ana National High School. Ang third place kay So, na mga

Ayan, so congratulations sa inyo ha mga higala. Ayan, so nadaog hapon sa Indak-Indak sa Kadayawan mga higala. Ayan, taga Mati Davao Oriental sa open category mga higala. So grand winner sila o school base ang Daniel Aguinaldo National High School Mana Performing Arts. Ayan, so darara sila sa Matina mga higala. Ayan, so congratulations sa inyo ha mga higala. For marag premyo sa grand winner mga higala. Ayan, so congratulations din niyo ha. Ayan, so kapila kaya bahin-bahin na no? Ayan! Ayan, so mga paldo. Ayan! Ayan, so sa toang mga tigpaminakaroon, so pwede pa mo mag-visit sa Davao City mga higala kaya murag na pa yung mga kalingawan dira. Ayan, so good morning sa toang mga tigpaminaw diha sa Talaingon mga higala. Ayan, so good morning kayo nito naan. Good morning! Sa toang mga tigpaminaw sa Bukino diha sa mga terminal. Diha sa toang mga kananan mga higala. Ayan, so good morning kayo nito naan. Good sa toang mga teacher mga higala. Ayan, so good morning kayo nito naan. Sa toang mga estudyante mga higala. Good happy birthday. Sino naman nag-birthday karon? Good happy birthday kang Quindelin Donato. Ayan, so happy birthday. Ayan, so more birthdays and more blessings to come mga higala. Ayan, so mga nag-birthday karon mga higala dere sa Panabo City. Ayan, so bakante mi ni DJ Trixie. Ayan! Matak mi ro. Weeks may gala rin sa Panabo City may gala na grabe ka init may gala or askin sa unang texture or sa iyong area na grabe ka init may gala. So mo nang dapat yun mo na stay hydrated yun, avoid sun exposure may gala. So dapat mag sunblock mo may gala ha. So avoid ang alas 10 sa buntag hangtod alas 3 niya suot mo mga light clothing mga higala. So ayaw ng black kusukin na mukha mo suyop o init. Panang stay cool sun mga higala. So gamit mo electric fan or wala mo yung electric fan so pay-pay lang dyan. Safety first mga higala. Ayan. So panang ato ang mga tigpaminaw karon na na pag-amping mga higala. Ayan, so dito sa to ang topic for today sa adlaw ng Lunes mga higala. Ayan, so good morning din sa to ang mga tigpaminaw diha sa Ibanez. Ayan, so good morning kaninyo tanan. Diha sa barbecue mga higala o gadri sa diha sa Ukay-Ukayan, I think. Ayan, so good morning kaninyo tanan. O gadri sa Rose Bake Shop. Ayan, so good morning kaninyo tanan. O gadiha sa Dance Cafe and Manolate Bake Shop. Ayan, so good morning kaninyo tanan. Good morning. Ayan, so to ang topic for ikaw kang 38 48. Papa Kebs, na namoy produkto sa Grow Meat. Salamat Papa Kebs kay gahapon wala sa pharmacy. Ayan, so sa manangita o produkto ni Nong Lading mga higala, so nanatay stock dere mga higala, so attack na mo dere kay nanay available mga higala. Ayan, so nanatay Grow Meat dere ha, so pwede mo mato dere mga higala. Ayan, so dere sa to topic for today, so dali ron ni so automatic. Ayan, so ito ginamang na sila no. Ayan, sa 90.9 Light FM and 94.3 Light FM Kibawi Bukino. Ayan, so unsay kasagarang rason ngano ang tao kay dali ra kayoy maulit o mairita. Ayan, so siguro may galaway kwarta. Ayan, wala ang pag kanang mga tao mga tanuga. Ayan, so unsay kasagarang rason ngano ang tao kay dali ra kayo maulit o mairita. Ayan, so pwede mo mag-message sa tuang hotline may gala or pwede mo mag message sa tuang official Facebook page. Ayan, so sa tuang number sa 0912-175-1291. So manang itong mga tao dira na dali na kayo mairita. Kanya-kanya rin nag-kwan sa maulit kay daghang tao, daghang samo.
lima. Topic for today, ayan, so maghatag sa kong mga music, mga igala, ayan, so pamparelax syempre kay Lunes Man, ayan, gikan kang SUD, i-title sila dala sa Top Radio Hits, so Morning Edition, cover niya DJ Papa Kevs. I'll be right back.

0: Nakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapinta. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto ug saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
1: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: GrowMate Multivitamin Syrup is the best multivitamins in the market today.
3: Itang mga ginikanan, busy na kay ta sa atong pang-adlaw-adlaw nga panginabuhi. Hindi na ta kasigurado kung nahatag pa ba nato ang insaktong nutrients o vitamina na gikinahanglan sa atong mga anak. Gikan pa sa mga pagkaon na atong ginaserve nila adlaw-adlaw. Ang atong mahimo, mao lamang ang paghatag nila ng supplement na makata.

0: Pampatalino at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, grow it na!
1: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
2: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
1: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
2: Cutis Mestiza lang yan.
1: Cutis Mestiza?
2: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na. Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Sa panahon ngayon, marami na ang nagkakasakit at ito ay resulta lamang ng ating maling pagkain at inumin. Huwag nang mag-alala, kaibigan. Andito na ang superfood na kape na yaman sa vitamina at minerals.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Pinagsama ang lakas ng 12 natural na sangkap,
4: mangustin,
3: purple corn,
4: guyabano,
3: malunggay,
4: ginseng,
3: turmeric,
4: barley,
3: agaricus mushroom,
4: grapeseed,
3: robusta coffee,
4: at stevia.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Ito ay anti-high blood,
3: anti-cancer,
4: anti-diabetes,
3: anti-insomnia,
4: anti-constipation,
3: no sugar added,
4: no palpitation effect,
3: non-acidic.
4: Mabibili na sa La Forteza Pharmacy at sa iba pang mga butika.

0: na. Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan. At Tugstuga. Tugstuga. Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM. DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuhan, hindi rin kagalingan.
1: Oh no!
0: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one. Number one sa kaharutan. Papa Kebs. Papa Kebs.
2: Your info music station 96.1 Infinite Radio Panabo City at ang oras magigala alas 8:48 na. Pagkaling oras sa hatod kaninyo sa Vital C magigala. Ayan, so available ito ang Vital C Dre magigala. Puhon, ayan, available sa mga selected na mga pharmacy magigala. Kaya ito ang Vital C. Kaya gentle kini sa tungtiyan magigala. Made from veggie capsule. Uga, nag-asporta sa inyohang daily wellness. Busa, gamit na mo o go Vital C. Ayan. So, sa mga nangita o Vital C mga higala, ayan. So, soon mga higala, available diri sa atong station mga higala. Ayan, so maraga, nanadra sa to ang mga pharmacy mga higala. Ayan, so inala nyo Vital C. Ayan, so ito ang mga tigpaminod sa mga lagyong dapit. Ayan, so nana sa mga butika mga higala. Ito ang Vital C. O ganing oras sa datod kaninyo sa Kutis Mistisa. Ayan, so sakto mga higala sa mga na, mga wrinkles diha, mga oily skin, mga uneven skin. Parihan ni Papa Kebs. Ayan. Mga ilig diha o motor-motor parihan ni Papa Kebs kay ang puti na lang ang bukton or ang iyahang kamot kay nangitom na. Ayan, so gamit na mga Kutis Mistisa mga higala o katuwang nga pangumot. Ayan, so available na dri sa ating station o diha sa Kibawi mga higala. Ato ang Kesa Fragrances sa mga gustong humot, stay humot, gamit na mo o Kesa Fragrances. Ayan, so pwede mo mo attack diha sa station sa Kibawi mga higala sa Purok 1A sa Reita Building mga higala sa Barangay East Kibawi Bukidnon. Ayan, so pwede niyo sa second floor sa door 1 si Sir Calvin and si Sir Paeng. Ayan, so doorbell lang mo dira mga higala. Ayan, pag ito ang papremyo sa EXL mga higala. Ayan, so di na ito ni Kalimtan mga higala, ito ang papremyo sa EXL. So natay papremyo sa EXL mga higala ang promo mechanics kaya purchase balit o ga EXL products for 200 more. Ayan, so every 200 ninyo na purchase mga higala. Entries and so on. Ayan, so fill out your entry mga gala. So i-place inyo ang ESL products inside sa envelope. So in mga entry mga higala. So ibutang po ninyo ang details sa envelope mga higala. Iminyo ang full name, complete address o contact number. Kaya i-drop inyong entry sa mga nearest drop box location mga higala sa station sa Infinite Radio Station. So available dito sa Panabo City mga higala o ga partner radio station in your area. Ayan, so pwede mo mag-visit dito sa station sa Panabo City mga higala. So para makatagak mo sa inyo ang entries niyo para full mga higala. Og step 4 may gala kay all valid entries will be automatically included in the EXL grand draw. Ayan, so kamutanan may gala pag nalang mo entry automatic appeal na mo sa EXL grand draw. So reminder lang ta may gala. complete name, address, or kaya number may gala. So this promo is open to all EXL product user and EXL employees and their immediate family members are not eligible to join. Ayan. Ayan, so pwede mo mag-attack dream may gala o purchase pod mo may gala. So nataya kwan dream may gala, no? So nataya mga products sa EXL dream may gala. So pwede mo dream lang mo magpalit niya, dream lang mo mag-fill out sa inyong entry may gala niya, i-drop inyo ang entry dream. Ayan, so ito ang mga tigpaminaw ko ron. So itong oras may gala is 8:47 na. Ayan, so automatic may gala, ganina may gala. Pag promote na ko na na-stock dream sa anong lading may gala, so daghan na siya ng malit may gala. Ayan, so sa mga ikaw lang ako ha, sa GrowMate na product mga higala, ayan, so gamay lang yung stock ng mga higala. So mo nang inform lang me na sayuhon ninyo ato dream mga higala kay until supply last lang ta kay sobra kadagan kay nai na matgrin na og GrowMate mga higala. Ayan, so naiuban mamalit tagtulo, tagupat. Ayan, so mo nang pwede mo ma-attack dari sa station mga higala og mo palit og GrowMate. Ayan, so dito sa to ang topic for today na unsay kasagarang rason. Ngano? Ayan, sa ngano man dyan? Yung bang, yung asap,

ますよ。Depende na sa pag-approach kung maayo ba o dili. Ayun. So, napoy na may gala, no? Na, siguro yung approach kay namang iba na may gala na na mangutang diretso na pwede ko mangutang mo chat sa messenger, di ba? Wala lang joy, good morning, kamusta, or what. So, automatic kwan jud na na pwede ko mangutang 1,000 lang, bayad lang ko sa sweldo. Ayaw! So, ano man, dapat jud kanang mag-message mo sa ubang tao or unsa ba, dapat jud na jud mo ikuan jud kanang etiquette jud ba na good morning, kamusta man, kamusta imong adlaw, nya mabot ang conversation, diyan na ka manguram, dili kay automatic dayon. Ayan, so dili ta kang texter 0234. Ay pa ay pa. Kung ano siya yung ngalan. Ayan, so, dito kang texter. Good morning,

Kinang kwan ba ka ng dagan kay giutangan ba magliso na kagbayad? Marang kasagaran mga higala jud na utang lang jud sa kaya na to mabayaran mga higala para dili na maglikay-likay sa inyong balay ba? Namay man ako sugay manglikay. Lang na ako na si Richard na pag-uha. So sana all Yes. Russia kanang kanang sa

sekarang mengingat na dyan yung mga akalkal na pipe or kanang gimodified na pipe na porting sa baa. Ayaw! Kaya, pa-dry bomb. So, Diyos ko. Simple na ma-traffic sa hindi. Diyod, kabalo. Wala mga ingala diyod na dapat diyod na magkuha diyod lisensya mga ingala kayo. Privilege ba kayo? Sample manggod na maka simba ko maksidente mo ana so wala yung mga identity niya kuha niya syempre privilege mo na sa ang makalisensya ka mo nang drive jud kay na kay pambuton sa balay dili kay sige guwas-guwas deha mo na yung kasagaran ng tawag ana nila mga kamote. Ayan, so dito sa last na nag-text ka.

juga. Grabi aku no meng mengkuatan meng tantrum tu tadi tu. Ayah. Ayah bapa. Ibu. Nga dali maulit o mairita yan. So, sa kuwa siguro may gala kanang una, kanang sa mga girls, kanang na ay dalaw. Ayaw! Kaya na kanang sila mairita. Ayaw! Ay ka doon. Human kay kagutom. So kung gutom ko sila, pero hindi sila lago. Mo bisag na siya problema. Ayan, sa mga nang ang mas maayo dyan na dyan na maniid ka sa usa ka tao. Ayan, so before ka ma-approach sa ka tao, so pansanin mo, maniid siya ka na good mood ba ni siya, bad mood ba ni siya, kailangan ba siya kastorya or kailangan ba siya mag-inusara. Ayan, so malang maniid ka si muhang palibot kay kung machambahan kay istoryahan ni mo niya, bad mood siya o impas. Ayan, so maritong topic na to karong adlaw sa adlaw nga Lunes Mangigala. Ayan, so salamat sa itong mga tigpaminaw sa 96.1 Infinite Radio, sa 90.9 Light FM and 94.3 Light FM. Kibawi mo kinon. Ayan, so salamat yung sanan Mangigala. So, pa-music lang ta later on Mangigala kay wala si Kwan, si Christian Dero Mangigala kay nangumpra daw siya daw. Ayan, so nang basi siguro tinud-on siguro niya, no, magbutang na siya tindahan siguro. Ayan, so music lang ta later on Mangigala. Ayan, so thank you sa itong mga tigpaminaw karon. So ayaw mo kalimot Mangigala, mga produkto sa Kutis Mistisa available diri sa itong station o dira sa Kibawi Bukidnon Mangigala. Ato ang Kutis Mistisa, ato ang Case Fragrances, ato ang produkto sa JQ's Marketing Mangigala, ato ang Mega Pure Herbal Capsule and Mega Pure Herbal Coffee Mangigala. O dira sa station sa Panabo City, natay available mga produkto sa JQ's Marketing sa Dongleding. Ayan, so available na tanan Mangigala, so pwede mo attack dira Mangigala o mukalit Mangigala. So available na dira tanang stock Mangigala o mga produkto sa EXL. Ayan, so available dira. Ayan. Ayan, so salamat kay sa tanan sa ugma na pata mag-uban-uban Mangigala. Ayan, same time, same station. Dito lang sa tuwang programa nga Top Radio Hits. So morning edition, kawin niyo DJ Papa Kebs. Ayan, pasalamatan na itong mga kaubanan dito sa SJTIT, sa tuwang Mother Network sa Surigao Mangigala. Ayan, so salamat kayo kang Attorney Ulysses Salabaw o kang Ma'am Rose and kang Engineer Wolfie o sa mga kaubanan ng mga gatingog sa radio. Ayan, so thank you kaysa naan. Ayan, so makatag sa last na awit ikang kang Lady Gaga entitled Million Reason. Ayan, so ako na yung mga lalaki daggan kag rason.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Power 10 Pro Bio Capsule.
2: Just C. Vitamin C plus zinc.
3: Just C.
4: Just C.
5: Ah, good evening. Nung lading ni?
6: Yes, sir. Nung lading. Kisingalan na to, sir.
5: Ah, chief ko ni, sir. Si Diyoskuro de Hilo, taga-diplahan, sir.
6: At taga-diplahan. Unsa itong testimonies product, sir?
5: Pasalamat ko sa inyong product sa Jassy o Power 10, sir. Okay na kaya akong lawas.
6: Katong, wala pa ka nagamit sa Power 10 o Jassy. Unsa ito yung gibati, sir?
5: Ang gibati na po, sir, kanang mo tungas ko, ang akong ko. Dahil, pagka ako ilig man yung kumaminaw sa inyong programa sa nung labing magabi eh. Awo ni Sulayan. Ni Sulayan na kong pagwerte ng Organdiasi. Alam ni Lindot na akong pamati. Karoon muna nga akong paron nga testimony sinuwa nga pagkanduta dito sa pagwerte ng Organdiasi. Wala nila yung pangtambal akong ayan. Okay na kaya akong lawas. Yung skuro ni Hilo, taga-bitlaan siya.
1: Power 10 Probio Capsule. Just
4: C. Vitamin C plus
7: problemado ka ba kay wala ka uniform? Opsigala at tuan na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila ang school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa itong cellphone number 09126 05 3904 o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
8: Oy Mare, asa man ka paingon?
9: Lita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
8: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
9: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
8: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
10: Starts working like Miley.
11: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuanin niyo og palit na sa Cesar Uno Store.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan. Pinakabibo, pinakaaligre, mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Ako di ay si Freddy Hilario. Tapon dira sa may Champaka kung narkadulasan. Naka-try magukuan ng Mega Pure Herbal Coffee Mix. Lami yung kayo sa panglawas. Kaya naka, dati, di ko makatulog o ganang makamata ko tungang gabi, walas dosi. Pero sa kanya naka-tekuan eh, makatulog na dahil ko balik. Dilipra dati nga, magsimurang pulaw ko eh. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix. Lami yung sa panglawas. Tananin mong ginabati. Murao, kung sa ito'y ginabati, maliban sa kanang di kakatulog. Pagdala na siya tanan ba? Naanag yun sa tanan. Kaya bisan ganik ako namang ko'y sintom sa UTI. Naobserbahan ako nga, lami na akong pag-ihi.
0: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
3: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka.
4: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
3: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
5: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
6: Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
1: Ako si Evelyn Galapati, diri sa Pelo Street, Bajangas North. So, sa una, dili kayo po ka nang makatulog, ka nang murag akong pinulugan. Murag manok lang. Tapos kung nag-inom ko o Mega Pure, okay na, makatulog na ko siya. Magdukagod ko. Inom na ko o itong Mega Pure Herbal. So, okay man kay murag mag-ihi ka, daghan imong iihi. Mag-ihana siya. Itong nag-inom ko ato.
2: Mega Pure Capsule.
1: Sa Mega Pure Capsule to siya, sir. Tapos, nang mag-ihi ko na, mag-ihi ako, daghan ako ma-ihi ba? Mag-ihala ko ato. So, nindot yun siya, inumon, katong Mega Pure Capsule. Promote na ako na kay Tested Jude and Probin. Tisingin ninyo sa wala nakatising, itry ninyo kay barato lang. Kunya, ano dyan siya, epektibo kayo.
0: Ang Mega Pure Herbal Capsule, mapalit na sa inyong suking butika.
3: Girl, balita ko, kayo na ng crush mo. Kaya pala, blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
4: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
3: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
4: Cutis Mestiza lang yan.
3: Cutis Mestiza?
4: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na. Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
0: Mister, kulang ba ang imong performance kay Mrs.? O di ka ha, Mrs.? Kulang ang imong performance kay Mister. Sulayi ang TerraMax Herbal Capsule.
5: TerraMax Herbal Capsule.
0: Ang pinakakusgan o pinaka-epektibong adult supplement capsule for men and women. Ang TerraMax Herbal Capsule, adunay sagol nga, maca root, horny goat weed, cinnamon, ginseng, tongkat ali, ginger, ginkgo biloba, o saw palmetto. Kung asa da kong tabang, aron ayuhon ang may erectile dysfunction o prostate cancer.
5: TerraMax Herbal Capsule.
6: TerraMax Herbal Capsule.
0: Diri na ta sa original. Kun asa, siguradong Terra to the max. Mapalit sa mga butika.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oy Mare, asa mang kapaingon?
3: Nito, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita, ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
2: Basta Cesar Ono, kumpleto. Cesar Ono Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
4: Ang Cesar Ono Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Ono Store. We were
5: high and we were so nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
6: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
7: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
8: Dugan na ko nag-anto sa akong high blood, sir. Dili pag di gumuto, ana. Ilaging lagalaro na ako sa panahon ng aking sakit. At umagyatakin ako sa akong high blood. Yan na, na-offsuit ka na dyan. Doon nag-yugo na muto. O nga, may high blood yun day ko, sir. Bukod na ito, lasagan mong kuhintin lang sa akong doktor. Hindi magmakala sa kong BP, sir. Pero sa hal, sa kahadlok, magsigi o ginom, kambal, nangita ko, o herbal, kambal na makatabang, yun na ako. Kung nakita na ako ang Mega Pure Herbal Coffee Mix, kalungi sa ginawin sa normal na akong BP. This is on Friday, kumainan sa akong maintenance. Ako, Sir Lita Franco, sa Kintaan niya, sa Kahadika Homes, Barangay Kalumpang, Binsan.
6: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
9: Day, ah! Aniya gagod ni mo, day?
10: Pagpuyo na, gudong. Ikapoy bayak ko.
9: Naunsa naman ka, day? Iritabli naman ka karun. Naitiramax capsule, oh. Tistingi.
10: Teramax? Di ba sex enhancer man, ha? Daw bi atong tistingan?
9: Dili lang siya sex enhancer, day. Mutabang sab siya sa mga kababainhan. Saman mo nga nakasinati o post menopausal syndrome o ginapakalma niya ang lawas o ang utok nga irritable o skin dryness.
10: Usaka kapsula, 30 minutes hangtod sa usaka oras bago maglabing-labing kay misis.
9: Alad, day. Di aniya magkagsamot, day.
10: Tungod ni sa Teramax capsule dong. Unsa man, sugda na?
9: Ali na!
0: You're tuned in to the best, the frequency
7: 90.9,
0: the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.
11: Pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: nakapalit po ko sabon nga Clegel.
1: Mm-hmm.
0: Nindot yung kayo kay isang buntag pa kami lamos pagkahantog pagkahapon first pa kayo ang unang ba?
1: Oo ba? Saan sa amin ni ma'am? Si?
0: Diri sa SLD po, sir.
1: Ang singalan na to, ma'am?
0: Terry po, Terry.
1: Terry.
0: Ubuga po.
1: Ah, sige. Salamat, ma'am.
2: Clegel Papaya with Collagen and Mel 10 times Power Whitening Soap. Mupahamis, mupakinis sa atong mga kutis. Pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin. Uguban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon pinaagi sa Clegel Papaya with Collagen and Mel 10 times Power Whitening Soap. Clegel Papaya with Collagen and Mel 10 times Power Whitening Soap.
3: Uyab ang imong problema? Tungod kay bisan kinsang imong panguyaban, balibaran ra ka? Gamitan ni o, Karit Perfume!
2: Karit Perfume! Adunay 25% concentrated high-quality oil-based perfume. No water content and hypoallergenic. Magpabilin ang kahumot hangtod 24 oras. Karit Perfume! Karit Perfume! For men, only yours black. An art in a bottle blue. For women, final touch yellow. And sweet revelation pink. Kari Perfume.
3: Yes! Nakauyab na yun ko! Salamat, Kari Perfume.
2: Kari Perfume. Power 10 Probio Capsule. Ang lawas mo na sigurado.
4: Consist ka lahoy-lahoy sa bagong maslong.
3: Unsa may testimony sa itong products, ma'am?
4: Hingot yun siya. Kanang product ni mula tilawan yun na ako ng nading salamat yun ka ng nading kay. Wala na ko'y dibati. Dili na ko kapoy. Anak, maglihok-lihok ko. Wala na. Dili ko luya tanawon. Mo anak dahil ning uban ay abtik lagi ka dahil ang singgis ang sito na kahapit. Nasa ko'y panang umagad ng nading niya. Dugan rin siya binawag. Lantan siya. Inko inom. Dali na kisya niya ulian. Hindot yun siya. Ang akong bana, dani gisakitan o gahawak. Yes, kasi mag-ali-agay. Akong gipaino, magpawitin, gaklasa na itong nung lading. Hindot yun siya nung lading ganito. Muna, mag-ambo dito sa binuo nung lading nga. Kanang imong mga tambay, mga product, yun medyo na mawala. Kino din ay among ginintin ka rin. Ang nga, suki na ko din na inakuyapan din rin na nag-guro-guro, nagitugnaw, akong gipaino. Inaampoy ako. Diha dayon yung lading. Wala na gud siya ni Kuro. Wala na siya ka na ang nagitakigan. Anak gud siya. Daghantin salamat na yun. Kung pagpalit yung isa kapag pagpalit.
2: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo na sigurado.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform of Sigala? At tua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dunga ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence kaya ng feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kaya every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
3: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
2: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
4: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
5: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.